Pinaysa, ba't nga i-arjibakor ha ka program Fun Unlimited ka program ka bajuan shpi na ka akashvani FM Jong PC Spotlight Point in Real Megahertz. Ba't kumjuru ha ka news on air app. De parlok sa shisin ngan ay biyang ya kajingkali mo. Kajingkali ka baningkong kalong kumni kaladon kata kawe ka brew. Kabadon bungut kilok mo ha kajing im ka jongkar di henry kampat ju ya pelat san si ing bat nu ne kam ju shet kala kam ju talk kam ju syukur ya nu ru de kung no kata kala ban long di pila ban pa iki jubab ki jong pi show number kandai sau perasan iwe non arlai iwe di ngangit ki palok ki bampat yuk sengau kajing keli ngangit katu ki layuk sengau di sa ya pa iki jubab ki jong pi keloy keloy mo. Di kat bangadang up ya kejubab kejong pingin na ya sengap ya kan kejong roi. Kani kadi ke Akash Bani FM Jong Pi, she's Spotlight on Real Megahertz.

kayo sa abat nga ERG Bokor ha ka program Fun Unlimited ka program kajuan shpi na kakash bani FM Jong P she spot life on real megahertz ka program ka bajuan shpi malakas ngi nadu ka por kat RBG stengs ngi hadu shi baji te parok ngan shu ai biang sa shi sin ya ka jingkeli kala don ka way ka brew ka badon bun.

kumta kain lada uwei beruspa te kami opisan uwei kalalipan sana uwei kumta mo te kata kain kabut mo muki beriun deh te kubli shibun ba hap rangsa te sakani ko uwei ka message hang ni mga ceiling door ka jubab ba ar la bandai wall clock ngatharai okay li lalaki jong mo ki jimut ni perkhat jang palok nung sengap ki jong ni okay kubli shibun ceiling door na mentah kani ka jubab ka jong pi ibaya itlang yang kongkong ngalawan pai ya kajing keli beningkong ka jubab jonga iong kalong lada day babarok sangut kita kilok jongka ki layap no takadaw kam juya klat san siing okay kabaan pat kapolin ka day kabaklan le reels palat pi ka shule ak haki video takadaw ki brio kim judon jing sungaw syo na marbakila tip ba amde baka yam shisha nga syo tok kerki ba iit ba ngadang sajan kubli shibun mo kongkong kubli shibun ya piru ba ya iit na kabentak ni kajubab kajong pi ti ikong mem iong ka kabaar iong ni ka ay kani yung sutu ba ka oh kani kajubab kabaar iong ba ki set batte ya ka nang mar kasyang palat ti kita no okay la na day kaba melin man syang palat ti lahap hi bante mo let's see mo habang bang kloy pet ti let's see mo ki ti hap bante kain mo ti so ya hap ya kata kajubab yung ikong memru ti iba hap maulum yung antry biang mo RJ tati la bande kapla pi tharai lada amde te ngan chu apno na pi ba na ki para lock banep jabing okay kuble shibun ba hem na ka benta ka ni ka jubab ka jong pi te kani ka wei ka ong ka jubab baning kong ka dei ka kentai ka bala dei ka culture ba ya tho bun lock ka tip ya ka jing iet ka long tang ka wei wat labun ki lock thank you okay ka don mo kum kata oh ka don mo kubli shibun ya kani ka jubab nong pi parlok pi klam ai pat ya ka kerteng ka jong pi te parlok ngan sengek shuang ni shipor bat ngan suan pai biang bat ke jubab ke jong pi hadin kani ka jing rai.

kan ini di kau kajwani FM Jongpi Haushi Spotlight Point and Real Megahertz Parlok Nong Sengap Pidang Sabat Nga ERG Pokor Ha Ka Program Fun Unlimited Tengan Pulih Shwa Yakini Ki Jubab Mo Ki Balapoy Hanga Kani Kapor Yong ini ipalai mo Yong Ba Kejubak beningkong, katip Kim Juya Syok ya date, kasyubuk baik cibun. Oh, kan ni kebarim, ke mesej. Kan ni kewai. Nah, ibaduk nongrang, iong. Kejubak baar mo, kata kapulin, kasyubuk senil pi. Okey. Kebalik cibun. Baduk. Kan ni kewai, kejubak baar, lak bandai keumkor pi. Iduk na mau hati. Okey, sekarang ni kewai. Iba hep na rang sao yong ladai ka ding phi lada umdei ngan up no na phi ba hep rang sao okey ikong mem kata kena ka syate kali syang palat syate ka por men mit ka ting wan ka ngai ka yam ka ken ti ka ken dit ka yam okey ka ting mo na mal ba ka ting palat te ka yam okey kubli sibun kong mem tikani ka wei pa de yong I suba yang lak mendai ke siren mo pakai sawa di sakani ke wei ke jubab sakani ke por na ikong di susngi yang mo saka wei mo RG lak mendai ke selakti bat ki simpri akti santeli na ikong di susngi okey kong di susngi kubli shibun ya kani ke jubab pajong pi te parlok ngan aino ya ki jubab mo ki badai ka tu ki message ki lalut te ke jubab jong ka jingkeli ke baringkong mo sepang kata ke beri ke badan bun ngut kilok kata kum baong i kedi bat i ba lung i ba du renta tiang mo te hang ni i ong kum ni tang ban ya biria mo ngan su ong ba kata ke beri te kam dei ke beri ha pertai Pasisha real life kadi ka actress ka ba ak haki film ka ba ak bun ki film bat ki actor ba bun mo kani kadi ka jubab jum ikidi te ka ju ka jubab ruk ba yasrim kadi na i ba ba lung rut tak yang mo te kubli shibun ya kini congratulations ya kini kin nong job bat kubli shibun ya kitu ki balai shim benta te ka jubab ka ba ar de kata ka polin ken kani ka Polin kadai ka khlung kan kadai ka khlung ka ba ki e ka por men mit ka yam namar ka sha'i maroi te mo ka yam te re ka por step ade ka kemen ki kemi ki pa long ki yu iken ka kemi ka pet da ka video kamera mo ka yu iken ya ka khun ba kam lele namar ka ju yam kum ta teng teng mo ba ka kendit te re kam lele pat ka kemi ka pek ya ka ken ka de ka kemi bat itai di khlong ken itai ba sha te ka ti mo na mala sop te ban la ki ken pon men men ba pen thia mo jing thia te khu ble shi bun ya ki ya ka ni ka jing shim ta ka jong phi ba ro ki parlok kala long sha ka program ka ba so tanat bat klem mo phi parlok ki ba ya shim ta ka ni ka program ka num long ka ba job Di naya sa bat nang ye beteng ban sengap ya ka Akashvani FM Jongpi di ngapan kan mai piki palok nong sengap ba ka hakapor shi bajil ala san minit ngini so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor din pareng ka san minit bat ngan sawan pai biang hakapor shi bajil ala shpo minit bat ka program FM Superhits yes my dear listeners reminding you that we have finally come to the end of the session of the program of Fun Unlimited this afternoon and it has been an overwhelming response And yes, I remind you that at 1:05 we shall link with Akashvani Delhi for the 5 minutes news in English and I shall be back at 10 minutes past 1 with the program FM Superhits. Thank you all. Stay tuned. And this is Akashvani from Jongpi with your RJ Bakor this afternoon.

0: Kani gede ka kajwani FM jongpi how she spotlight point room meg has pidon bat ngai RG Bokor ha ka program FM request. Te hoi parlok kum ban chupen kan mau u number pila ban phone hak ba pili kwa ban ni shimenta u de u number not line real sau ar kan dai we nyu not ar bat pila ban pha da ki message ha u number kan dai sau prasan i we not ar lai i we i we. Te ya menta ngin pech manua ba yo ning kong ya ka lain. Hello. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Manu ita?
1: Nga balung ang datiang.
0: Okay, balung pilong kum no?
1: Biang hi sa ikalay.
0: Okay. Nga ro nga biang hi balung. Te shanu pija ani ju kam yo dai banya kren.
1: Sagen berbawan ma phi ga sambun kam ni ta ka da.
0: Okay. Ata last tu e ka tamong ga jing bun kam te. Mlalat hi mo.
1: Okay. Oh.
0: Hot. Ti balung ka jing ruai yu bangan pentem na ka banta jong phi?
1: Pentem ta ka tu jing ruai. Jing na ki do palki.
0: Okay, ka jing ruai jong. Ki hot. Ti ka ni ka jing ruai ka long shisha ka ba so tanat ti fil ayu i ka ni ka film.
1: Na klem pat pet ra.
0: Okay, sape no mo ka film ru ka dek ka ba internet ba. Ka dek ka ba u ak u ritik mo. Ritik Russian u ak ka ni ka film. Ti sape ka ni ka film ba internet sha. Jing rai ro ki bada so tanat hon te yanu fi ko ban tan sap so ba ba lung
1: te kan yan ne kom kin toy
0: okay
1: ra ban ju ni ba tok ha jing pong so ba te da hon jam
0: hon
1: ba de jong ba na nak kel ba rin ra ban kan ya ro ya ba ro khoi ki ba yan sap sap ta hi la
0: okay to ko bli shi bun ba lung mo ay ka jing shimata ka jong phi te ka singi ba suk ek man ni phi mo ba lung okay bye bye te par lok ha ka ni ka por ng adani ka ni ka wei ka message ka pala poi ning kong e ka ni ka message kong hello RG Bokor manga i twin na nga kwa ba pin pen tem jing ruai na ka film kal ho na ho ka kerteng jing ruai kuch to hua hai okay tangkat ni mo ita i message te kubli shibun twin ya kani ka jingi shimata ka jong phi bat na bata ka ni ka message te ngalapan bu ya kani ka jing rai mo ka ba phi phi kwa ban sngap su ba te parlok ha kani ka por ngin ya sngap shwa ya kini ki atli ki jing rai ka wei heading ka wei pat te kumban chupan kamal kani ka de ka akashvani fm jong phi don bat nga i RG Bokor ha ka program fm request

0: Good afternoon, my dear listeners. Once again, it's me, Arjun Bakor, right here in the program FM Request. And yes, let me see who our next caller on the line is. Hello. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon,
0: Kongkong Bakor. Good afternoon, Baya. Pilong kumno, Baya? Ani la slam hi jlang te. Kham yo ekren shu bat phi.
1: Hoi, thank you.
0: Ti ngar nga kumju hi ngar nga suk men su tanat mo yo ya kren biang bat pin dei ti pi klan em ba ya
1: nga biang kong kong pi pan
0: ngar nga biang hi
1: oh
0: ki su tanat ke ta oh tanat gen ti ke jing rai yu ba ya pi kwa ban sngap mata sngi
1: ta ke ti pen kem lo eng ya ti wa ti
0: Okay, kani ka jing ruai, kade kebala ruai da u sonu nigam, u shan bat u shankar mahadevan. Ka jing ruai ru kebaso tenat, ke film ru keba itenat, ndai ba ya?
1: Oh, jing ko ngadang supa jing ni film nen. Ha
0: ha ha. Oh, jing ka bes tenat hai jing ruai te. Ngat mas tenat hai ni jing ruai kan? Te pikok bantan sap subhaya no ba ya?
1: Oh,

sngi ilu disab haye to ichnai gni ko project do po ich do gun ruspa sanpha kulor tengka arspa arpo week lor nag ministry yang ga donor kini ko project mu go pungkala ye ko sora cha ka tha unke sovri ko ambon jat ki tha pakke dai mukta wai pensi ga mariang wai dai wai emlang dai emkti lang le ki pajba he jo ipor le nei lang wai emeli do ong wa sarkar jalla waga sora penne pensa go ye so dong ye so kun yo ga ni bhari gi hajar ngot ki bro wan pakke gi chaini man ga singi u Home Minister Gariu Amin Shah ada ong waga uniform civil code mukta go ye gi bro gi wakian pa ye guru kom im yong ki wa ye ga dustur gari ti yong ki ya ini de kelam Amin Shah ha ke lang dap chis pa san pa sne birsa munda ha Redford u Amin Shah ada ong waga jela wa sinchar ga BJP yu wa pengkre kam ye ga UCC kerpang de penyat ki ye gi bro kian pa ye ga ni ga an de kentu ye gi bro um hoy ngat ki ye gi ko bor thak we de kentu la ye gi bro kian pa open bana wai open sao thok ye gi bru ha gi than nong kon dong wai gi chnong yong ki dong cho cho Amit Shah wa sarkar u prime minister Modi da pendo jaj go ye gi le no naksal hagari ye gi ni ko program da pen man da ga ja janta suraksha mang ha New Delhi kani da ga akashwani shlong ko borak tin jentia Kehinyo Trap Integrated Territorial Organization hito ne dekentu go. Ya ke Khasi Hills Thermal District Council KHADC wo bu de ke komiti ke wo kerpang wo pech wo tekit benya haye to wa ipenem kam bakla ye ke poisa wo itko irkom kre kam hagi hima melim. Kini ke kun hun go riya khma do presiden ke hito udon bok de khar de pha ki ya ke MOU cha UCM ke KHADC Winston Tony Lingdo wa kulli hayeto wa ga revenue ko wali klur tanka wa pen mi gi hima malim ha usne mar jar ar po san ar pon ru de wa ongo wa duna go ke sen de no ga le hayeto wa ile chiliang he wa kutten dar ri dukan ha yaw wa de de wa gi le wa pun kre kam no de ga an chi spa kan de bo nya kan kan de spa san po nya district council commission khnang yo mani i wa khoj i ru kom kre kam ke skim pradhan mantri awas yojana gramin pmg kawadang mi kisngi dang pen suk ko ye jing im yong gi bru ha ki than nong kendong kam tam ha ga chnong songga dingre ka wa ha pa po yong ga dang de gre block he wa he ni de yo uchna de gi yong gi was kam mi gi bru gi was sa ha yong chken nei liang u walan em marang u wi ne gi nong yo man toy ne gi ge scheme da ong wa de yo erap ka yong yong o ha do wi point le phaw lak tang ka we de yo gi wa sa ha yong ar kamra de gi mo kam jole ne liang la jamin tha lem mara kaman bay ur yap kurim kale de yo irap ko de song poisa wo chna ye yung iwali kamra leng ba ni scheme dongo man chwa jo cham chi tom ba gi he por wadang sa gi he yung chken kam tam he por slam kini gi nong yo man toy de ko blay gi ko sarkar wo gi he yong ko blok nei wan ta wo pen yo gi ki ya ni scheme ka all india online common entrance examination cee neventawo thapkre yaki agnivir wa ki gco or ha ka kunhon indian army neventaw snem arjar arphon ru dos dang go na do ko sitrik ha do ko khat ar tri gunai an ru arjar arphon ru ki admin card neventaw ki tu ki kartong ki wela ekni ki examin online jade pen psia ki ha po yang go website www.joinindianarmy.nic.in waro gi kartong gi berdep thap pertuj em kam gi wo print ye ga admit card yang ki ha chwa yang ka ar pokundi tri ku nai san ar jar ar phone room ya gi tu gi wom em admit card wom cha ek gi wo thok ye ga ni ga examin ya youtube ra bnya lai mi cha ga recruiting office headquarters shillong ka met yap yang rong sikai ye ga tem garwai ka krisitha ji momin ye ko de khlan ha dubai ha ga ar pok tri ku ni u bnai ne da wa sang ye unnot yang ka wo tin the boy go in the new delhi where nei ni do kit woni ka chorong jeng leng ba gluti go hati nei liang chim ne sukon rat sang mar bsnyaw ye men sen sngaw le myong o hai to we ni jing jia we do ong le wo sarkar jala wut wut de pen ba ko ye kam nei wan ta wo pen poy ye ni ga met yap chi india nei da wo em passport ki wo hyung sam yong ka nei liang gi he wo gi nong kre ha ga mi ga haria house delhi nei le wo rom gi ye ga kresitha de wo bo gi yo sentu nei liang o konrad sang ma he por open hiare ga med yam na ga len suing nei ni wan de eti ye ga med yap cha gi wa yung asem yo pon poy wanika cha ga chnong yong ka ka san bjp he me ga haliar pon bna go ye ga

lalle ha civil investiture ceremony ha rashtrapati bhavan kinong song snong kila ong bakani ke jing itho beileyo kalong ru ke jing itho ya ke jing stan jongkik patamen khasi bak jing pindan kam ya ka mariang klempin sneo iba war ileyo ru ya ka buram namar ke jing ai jing kai samla ba menta but namar ke jing pne ya ka dustor What happening ke jingkala jungki jaka sha ka jinglong sor kani ka kambala le dei bawar kla kring jingmut wat ya ki nong wat bnya jongki ri ka prathei bat ya ki nong pne mariang katham maukdong dempep ha ka linti ban le cha sora shen kan sa donno da ka linti suin ka ban long sa ko wei pat ke jingkring ya ki nong wan jingo kai ka mikhalia u mla ka sora u gavin miguel Millim, Mintakas ni ulo ong, baka jing tray na ka binta ka ni ka lasdang, bat ka ni ka project kandep ha kibanay kiban, kiba kamsha diyan jong usnem arhajar arpinyo. Shu, kala donru ka jing tmuban tey ya ki tourism center haksha no kalikay.